Akhir Jun ang di, Jun ang di, ang di, Jun ang di rung ri. Si Jun ang di rung ri, bang jir jara mukhi. Serakho isi arit ajai di monang.

pong nang ji de bo lo alang pong hang dam non ti ri jung along nang tum de ji jar a khi nong long lu ti ti kong nang ba de non ha ha pura nang kan non ja non de lun se do along lun se ang nu le ho dai non ho dai de pen ai saron saron non ba tai ki thom thom ta e ha ha ha